Tick ka ka ke ko ka. Ka ka ka ka ka. Tick ka ka ke ka ka ka ko ka. Tick ka tick ka ke ka ka ka ka ko ka. Ka ka ka ka ka. Tick ka ka ke ka ka ka ko ka. Ka ka ka ka. Tick ka ka ke ka ka ka ko ka. Tick ka ka ke ke ka ka ko ka. Ka ka ka ka. Tick ka ka ke ka ka ka ko ka.